sa tso dana sa tso dana mungumshi shu. Ngithi twekile hamba kodwa thina sami lana abobani labantu basibazi laba bafunani labantu bafuna siyolala wala

ai zvilengwe valeshe nemipunu ndintupo masikati ndintupo neusiku ndomubhikila mukati mundizvinile mavati mozvidhanila zibati mozvisungilila pasi ndomunginilila nhasi ndimita ndo konga ndazula mundi